0: se ubi be ritira ansa na odene nsa ebe so oba ni trini mu
1: yesa o ma na kafra
0: pa cho kafra
1: ene ye ne ane yi trini nyina
0: uyi se uye uye baba na uyi tri na se odi paso betu mu ma na fa sa bundu ga se kafra ansa
1: so oba bi ni obotri na na ogene hudi buru so o se kan obe botri a wo pai mu sa fi na na nimha e ko si na tiko na obi mu sei obi mu ana wisi na oba ni tri na fa na ni so na
0: fa na cho
1: me na me obi na ni afira ba pe me ne
0: sanete e wiase wo obi an ko ni se yakopon obo yin na pepepe
1: ba ko so obi mu wi ye so hunu kanka bi kanka bi back tia na na ma me ni tri se
0: sanete ndi wiase ya down na okwo ya no bi e wiase na okwo obi an ko ni spirit eguta no to say according to ayukura no hwe mu a asantefo na e wo ni sa se edua nani ayuku ni bretu ni obi an ko ni spirit eguta no
1: okay
0: so
1: into oba winni no no
0: oba winni no
1: obetimi akoshi ankwanhi aye sunsun mu asem
0: sa winni ni da
1: ebi ni sen e dia na betimi nya sunsun mu aware sey ye siga enumgase enema ba bobo bi sun ne hwade
0: oba winni ni da na nana no akohunu ose me ne kwakoda
1: oboba ko
0: tiu na onna koda otimi ma spirit otimi kumu bema
1: okay
0: otimi ka
1: okay.
0: Ubema no.
1: Ani honhum asem.
0: Honhum asem.
1: Okay.
0: Honhum. Me ni oba we sheyi. Afi de me hu sesi. Ti na de bia me kese. Se nipa bia wan sha de enso oba we honhum. So, wan she bibi enso oba we honhum. Eti moment e winni ne da no. Oso so ne bia ogi na onyina no atagade se opo bia edi ne wu. So ti ase ye. Enti ya ya woni koda e no ano ano. Anaju no akasa na wi wi ye na na no. Obetima kaw ubema. Ama be majuju o ntiasie da na o se wanya so a anajo no so ye befo obetima frew because ono be da wie no wo nsuo ko no obetima frew spirit se be bi ne person be yi ne se odema obetima di amon
1: cause ono anya
0: ono anya contact wie
1: connected ono a connected
0: ono a connected
1: okay
0: ono anya connect otimi yo otimi frew spirit eno ko be
1: wo akodi ni mu
0: yes di otimi frew spirit ama o frew ewo daim tumidi wetu we be
1: ene se mema bi so so de se o ma yesa ahaharata
0: o
1: bi anu anu ne ma be 60 nada to bi a betimi na fa babia mna yi
0: eh ne ntina be me bi anu se be ware ma na nkuntumpu nan
1: ei
0: eh be ma bi ware ba ko a otro ba ko ware mi nu a otro mi zati azie
1: na wo sa yusuka so kan wa otro num se se de onya so ma otro do
0: zati e di be me be bi a be me bi anu fa ba mi nu a otro mi nu fa fa mi nsa otro mi nsa sanete e nti wuhu ma sam ne de ehu na mi ni mukuru ni ti mi hwa ma ma ne ma nti a hwa unu mi sa wuma ko be ka sa na de na se bi show for my um ge gi na na be me wini no e de nti na wo ko
1: aha eti ye fa ni se obi a vigina e bi a asafo bibi bi bro no bi ho mi nti mi ni kai omugo pa eh opposite VIP station na that could be obetima nya nipa be 15 no manda na sa ba still ano but I say nzunu bia oyee obi kure si dan we ni kurum minim girl bia na owo yanim ho wa kra ba bia na me ye adwuma no na ebusa say ntu ko kurum a ofri mi kurum o ana bia say ntu ko kurum a de asena akaka kire ko so say oton force
0: oh
1: etidi oyee ne say oba be kwa na akwaje ji force ase no
0: na akoton
1: na akwachiche bi no atonton bi say oton e de aka no ah wo ne ma wo ha bia wiwie ss bi ko university o ma kama kama de bi kire me
0: sa
1: o kwa so so a oyee project o si fie ni ade na say ah o si yes adwuma oyee no no
0: eno kra tiu
1: ma be ma bi so betimi ni say oba we akoda nso na na wie ya ba
0: na me say
1: ba oba ne de o gusu
0: oba ne de o bibia anka no ono no kuta spirit data it is a wo be ma na wo ba wo hosi a wo hwe wani mu no a otumu se onye papa onfa onfi no but wo hwe wani mu a otumu se wo mi ne ko da asu je ba
1: oba no
0: ohun spirit o mi na wani o
1: oba
0: aj
1: it was wo ba bi pe no ma
0: me na o mo tisu o mo esi tutu ni die wo mi na obi a wani
1: it is se nipa ne tutu ni na wa se nipa to aso ano mpene a na yes o person your favor one person be your money
0: eh e bi na wo ye na mbo na wo nu kushi a na de beba no umpe
1: eh
0: nti o se wo o se e se o ja wa chidi
1: eh
0: sanete
1: ko wetima se obi pe afi na o ma o kwen
0: o nfi because o ha o ni se o de no be kan wa o ni ma be se
1: be mbo
0: sa

0: so nipa ne frɛ me na wo sɛ frɛ ofokisi
1: kwati obi ma begu
0: yes e wo kwa kwati
2: ati hide akwa de bɔkɔ sɛ kwa kyɛ sɛ ye humienu mu
0: da bi eni hɔ so humienu mu ma na wo foro no ba sɛ ba ko da ye humum ye humiensa mum wo bɛfo ba ko ha na kɔfo ba ko ayija na kɔfo ba ko bɛ sɛ kentin kro
2: no na so ba mi wo sɛ sɛ na wo nua no wɔno so ɔno ne obu bra so sɛ ye nkɔfo mu memde eye dabɔne mi ɔkɔ ya na na so de ɔkɔ no normal de ko hu sa de no
0: bɔfo bebere ta wura wura mu dabɔne ɔso ɔkɔ gyina gyina so ata sɛ ɔkɔ gyina gyina
2: sa me ɔmka no
0: yes sɛ o me wɔ de me nkɔdɔ me kwa kɔ tete tema mafuma ayɛ de ampani ampa de ɔkɔ hyia yɛ ni eti ade ne hante no a fɛ ntimi na na me fɛ ɔfakisi
2: ɔfakisi bua dum
0: ɔfakisi bua dum ya kwankwatia no se on fa njide nku gupo na no mani ngura forest nim na on fa snap nkanchi yesi no nya omo oba fie no anono
2: bi bi se sa
0: kasi o kanchi oba fie no anono wante hwibim
1: nkra omko omkrum
0: omko
2: chila we ni sa no beti mere pa na no na omu dinish
1: kwa
2: na na omu bu gisa omu ja na kom
0: asema ya kom asemu
1: ni se de wa yele senjo boko
0: ananka
1: because
0: hu obi asema gwasi ya kempa mu ntanto
1: ehu kura bikunu ehu kura
2: masem baby ni kura
0: ah 0322083581 ebi announce who was experience 0322083581 0322083582 0322083583
3: 0322083582 Agufia Minawe
0: Aja Peter Heba. Pentecost Junction. Yanko.
3: Yakama ya word. Na asa mo amo kan de. E se de. Ye di fon di ka be kan no. Bi wo wiase o.
0: Mhm.
3: Bi wo wiase papa. Wi ni kromo den chira. Gama.
0: Mhm.
3: E brada. Ni yanko fu. Na me ni me wife na ya dia e buru kan na ya sori ahmate ye o hunti ye ko twa buru na ba de no ato. Agwasi. Eh ya ba ya pia unim enwusie pa kumo te se die wo bi
0: se asa de wo she bola no
3: e die ni mi yes e die ni mi ko te sa so e je dia so sa ye ye ye ye ntro ya ho popo na ye ntro na buru na ho je le wetu se be tebu na ba ye ba so a na e fa mu tie ni sa so die ni
0: eh
3: na je se a wazi afi de my yet gontomre my mre na ni ata ba ka de metu abesi
0: efi
3: ke sa na winim eye ata se bosu mo na gold no na e na ante koro na ye ho na mi mu se yes bibi o wiase
0: yes
3: bibi o wiase o
0: bibi o wiase ampa
3: anya mi bi o bi e ni esu se de e ko so wiase a aka ni baba ji mi amia
0: yeah, that's it.
3: That
0: yo, Agofia. Agofia. Mikey.
4: Papa.
0: Mikey.
4: Papa.
0: Yanko.
4: Obani.
0: Yay.
4: Yes, and I say. Se ubi tina baby, e kasi bibi ni wiasia. Nese ni pa no wada adano.
0: Se ubi kasi bibi ni wiasia.
4: Neni pa krone da adano. Neni ama sa ni eme wenyi na abane ye ya. Nye mfuni na ebune. Mwenye yegu ni eme biso. Ama sani ya mewe kwa nesisi hii ni daa ya dekwa haa hii ni daa ya dekwa kwa hivyo ni nizo kwa ubiya anjeni fi ong senkanya saa paa ene nama ne ene ya maboni kwa suwa sasi uwezi yisundu nka fersi paa uji niko ye boni kwa fesi ebe dedi ong because ubi muse wa ye boni bi anabibia kwa suwa hani ya mkuni pakura na na fans and work and GCC and our smart yammy man who wins and is here. Ah, a mean answer will be you ready to him. In the Yemi and the Papa Baby Walker Kumun or no Ankasa and a more 2 year the coy and you will dream to a kind of better one.
0: Okay, yeah, that's it. Agofiao Agofia.
5: I'm Missy.
0: I'm Missy. Meet you now. Yo, buddy, tell me, Uncle, why?
5: I'm going to ask you a question.